0: kumantan man kin magibudig kay karaton leta lang hindi ka pa isa lang tong bangakin lani ka pa din lakar ki si jarir ka din nabi e bagto ka dito o kada ka karaton kita asta ka din nabi ito bangakin ka asta na sang putri hati dia so panik kagi
1: sa metangan ka kalya eke sampun sa

Long. Emantika le se epe sa akare abit sa along apo along adoro. Kaso ka nagustep. Karapon si te bole, si bode dari karap e led ka Madina kaso ka na. E pindad Madina king.